0: yahoo kanya. Ohere
1: yao.
0: Yao. So e handu juu.
1: Handu tuleri mukalefi e hino kanya.
0: Okay. Enda pule.
1: Enda pule na wera. Ajuwe tajumu mumu ni mimi utalere. Mimi ni kahenre ni karika 42. Ino na ho.
0: Yeah.
1: Mi tafuna omorani chinga basi karika 42 kimu ita. Sholo da wera wi. Chamu mku wa mtu wala. Yeah, mulugu wa mtu wala wi efa. Uwa henre, mtu ahari mulugu. Ta mora.
0: Ya ho panyo lelo olelo ohi ohi.
1: Ohere ya wowo.
0: Ohi teye.
1: Ohi teye cha. Ohere ha. Ya wowo ili motiwa. Tere mkalo iri hai. Erudu li. Hiko eno panya ya. Ini konera. Iti la bao toyo kala wo. Ede kava nchiraka. So wa iwa ke iluti wa kamo uire mbo. Nyo kala wo. Nyo kala hini hao. Hiva nchirira. Ini motiwa kekekeke. Ya hopa nyo hiri hiyao.
2: Mupuelu wa nihiku.
3: Mahiku utene. Oradi Msambiki. Bazambezia.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Ahé? No pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
8: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
7: Ku, male, mukiratula. Kilo ya leni, lehene mvira, atoko eni msupai.
9: Ahé?
7: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
9: Olia makupanyo?
7: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa uikali mwajumu kinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwajumu ha.
9: Mai, mwere nino mwajumu kina?
8: Kirimuja.
7: Minona, mnigwa ho ato kwene?
8: Kirimurupala. Ntoki wale hospitale witia pama oyaka sonuna sasinama. Wi mwanaka inuwe ke pama na bemikeleke ne kumi ya pama.
9: Kohi welela. Mulopana.
7: Mi vato kwene.
9: Amu arinywa la kana nrasau.
7: Nrasau?
9: Ntho atana hin kalela ya omureli ya mwana kuo.
7: Ntu wa wi mi vaka mulopana vate.
9: Amene sa. Mute kwanyu ntoko muhola veche komvanyu. Wa kapelela amu arinywa erupande hiha. Ni mwaninyu.
7: Meva nkupuwe nende hiha.
9: Mpwene? Yenyo atokwene munachu na hoye o hamunachu na mwari nyona?
7: Kinachu na ya atokwene msupai.
9: Vanonto? Mwereke sapama.
7: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh? Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja vamoha. Wawinyo ano ni mganihu. Mukale ni guru ni ekumi.
8: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
10: Mwere sihiyano, uheso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na sha.
6: Maisabo, maisvida,
1: itanto mu.
6: Maisvida, maisabo, maisvida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.

0: Eduardo Paini o hala mujuli muholo na halo mwechana Luciana ni mukina kuzese di Camargo eni pihe iko ma saigura tanuna moha ndovano na hala omwechana Nusha Rodriguez anleli he serenye ni hiku sinenla nolelo
1: Kome lina sese amweri wanetanu na moha ea kai konto emoha ni masana matana araru ni makumatana na sese. Nihiku Henry Dunanti avinra ye makacha mihon are yeno. Vavale avinra ye makacha mihon are ye omokoni welapo ya Italia. Makacha miho ya mupwe lihe opachariha nikuru na mwiki manyo wopilivila. Nesu kwae na ichaniwa Cruz Vermelha.

0: Iyo paikiti sauma.
1: Iyo paikiti sauma.
2: Eseni, iyo pa sauma.
3: Luisa, otikin neni.
2: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya muna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwen leru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana ni chiyo kilela Luisa?
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uome siwane. Lelo irikiti sene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahene na vii hama maka. Yawi ehopene chikelo siva. Enakalewi enamuvi waru mahene nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa iya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiria nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Adini seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wapama. Ovihemo mahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ali otrekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
2: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakane uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, maka wakane, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehope na tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni, kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Ita apuruta samalaku, ihopa ikiti, ni ihopa sauma.
4: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparapa samalaku, ni moje isumana zoteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: My sabor, my vida,
6: itanto amor.
5: My vida, my sabor,
6: my vida.
7: Rádio Moçambique,

estúdio da Rádio Moçambique, emissora provincial Zambia de Bachabo Motene. Bom dia, muito mabasa ali no Chabo, de nosso Cachitato. Malama Macumil na Manai, a Mulota na Moda, e a Cama de Cumirina, da Cama Cumil da Catana na Moda. Mabasa ali no Chabo andou um pouco a mil de Cumina Moda, a Mita lá, Macumatana, Mitan, Mapana e o Prick Lamparo, Madrama Lizo na Etugu. Marma Dinha, Mabasa, Mulukana Gareu, na Porta Moçambique, na Lebozina, na Liz, na Eu, economia de Mitana Manai. Mi termina mi tala makumedi mabasa dhipa duwele niloza na makani kuma kwatiyo na makura. Zika kwa na kumi zupata mtambezi ya na lizu na chuabo. Uthuwadi majibu za ISO kuna zambezi ya mpaka mizi kumi na moza. Wapani yuzu maputu ule ande na dima ya zupata za Mozambiki na zilabo zina na lizu na Ezogo, kumi na moza na mita la kumi na metano, nungana mkubani na nuna kala mkala mipakanya wila ndia analizu na ijobo, sokura mabasa ambara ninyo motene, bondia, mili bagara da silba, tinda bana jodi posu, maki nuka panamazu, moyoni mabasa, alizu na ijobo. Mkana chitatu na mabasa, chitatu na mpindu na dhotene za dhere tuviwe ila mwede mpo mawani. Mambesi wa mwerimweru wa egumi wa galela. Mambesi finungo wa uiwanana. Ni tamakela matanga ofuru wa Mosambiki. Mamu asika china wira dhaka makumatana yaka mwodha wa tamakela Mosambiki ofuru.

0: yo pai kiti sauma.
1: Yo pai kiti sauma.
2: Eseni, yo pa sauma.
3: Louisa, oti kineni.
2: Vovo, ki walaka. Ekusinya ya muna, onhusi wamo wapea yoya sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Muna nere ya hai wapea ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea, muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Louisa nkala wiha o kwele yaka. Wakani chio kilela Louisa?
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa wuma inaneiwa iri kimu kumaru wame siwane. Lelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na viha mamaka. Yawi ehopene chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahine nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna, ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri anepama. Opachere tokwena onyawa mata ni soja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wi ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene, yolo wapama, ovihemu mahini. Okwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora piweni. Otanyere pama, emyaka ohele mamahe.
2: Tewi muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
3: Ai, sampora, ayu niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, emyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakane uchwa mvuka ene. Muhelemu ipetasu sahopa, makava kane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mvukene wa haja numinyo. Ehopena tepo. Siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama, ni sova haikuru. Ni helaka mmoje, itapurutasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapurutasa malaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: Mais sabor, mais vida.
6: E tanto amor.
5: Mais vida, mais sabor,
6: mais vida.
7: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género. Contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
8: Rádio Moçambique, Zambézia.
9: Pato rangi ntonya midi mitina minai na mita la kumi na mitina minai. Tika kwana mitina minai mita la makumeli. Ambas nukada ese didipaduele. Mm-hmm. Baito ngambuno mushidi rad musamiku ndonga rufumurongo vona mabasa andoga za este zidipaduele.
8: Rádio Moçambique, Zambésia.
10: Zidipaduele. Notagia zidipaduele na wakala waka. Pamuza nilo chinja. Zidipaduele. Mabasa a Rádio Moçambique.
9: Mulibonu wa malejelo, mwendi me maduwele, tabunu mwa mabasa ba zidipaduwele, ini gatile kwa tutamakura, ni mfanya mwana mawani, ufuna iyo mvuza. Nuna, ndani?
11: Nzira na gadinchemele wa belitu Pedro Watande, nuna, ana mawana adile meli na nzira na madudu.
9: Sa madudu chini, eo paduwele ni?
11: Miyo, mwilabo ni mpuno, elabo jina na makura zidipaduwele za uinji babadidi, ninga, ezempulo, voro mavene, Nino laba dana malaba seguransa wa W power, din laba apa ni kwa tintene, vana makura vante nani. Nona, hate mseli. Lipa duela makata miyo o injiva, muzi duwala bimi, pirimu aga wamandari kubiri 20 mili, mpaka wila dhuwena vitakulu, tukule dhuwena vitakulu para wila dara ala biena ni basa nai. Maji siku noroma diwodo tukula mo deji mili, diraga wii mangwa na ume mbesi di marie deji tamiwena. Otukulo otukule mikobiri jile, nona deseri gimpule waeskada ni para mpule mpase yoni, ne kiku ikarifanile mkobiri edhoa. Ejile kala ntikini yobadidi para mamiyo.
9: Makile mbosa ni kobiri ya, yali mbosa ni?
11: Otukulo levanta, levanta arimi de kile mbolsa ni. Majiparo deseri la mchido kobiri kaimo.
9: Mene mbosa vienu?
11: Miyo malila ami di budua vitakulu, vene valiwa mabasa ni karibozilo ja. Nedi buduwa para vitakulu dunlaga mpaka wata liza anamuzi. Anamuzi, disusu melabadidi ubuwele gaweta alivei vangira ati anaze ubuwele ge. Watukula mbeni wila avipi majimiyo. Dewoza wawade anamuzi wila kinapa duwe joya sabwa. Mwe akala kubiri rimeri chibareni miyo nelo kwa sada nelo tamela divedele.
9: So marudu, kubiri murimeri liwa, nona mpaka wano kamuzili wazili kubiri?
11: Ejile. Ni wodo tamela maishi. Ezo wodo logi wa abale. Andi mwa mwoda dewa dewa. Wogola makani ya loga wele nao. Epa eji kubiri lo tukulu wa mlogo logo. Nona yu gaya reiwe. We tukulaga uzuwaga ukosa. Oleva nta logo ilo tukulu wa mlogo. Nona eji enda mufaru wa nanamu. Belogi wa weo ono jingaru wa didi.
9: Apo ushingara mungu sa muna peno imbeni mwa peno muna mademo unjiva. Minda mindi mwa peno. Ushingara gani peno kama unzangidani.
11: Epa miyo jingaru nona miyo talvei olaba wene ula. Mbwe ya nyumba, nyumba ni mine ngonongono. Dina nyumba sibili, mirara mili. Ma nyumba moda kana magabo. Nyumba moda li maga maishi. Nesha pa sofiru jari, nofuna yungari modari. Maishi ingi ya nona mi chichene olaba purikidiga laba. Da buduwa da wabi takulu kadimfasa. Dindua mdabo, uzuwa olima, uzuwa winda miyale. Ta purikidana mapia kachaso vina. Nona talvei jingaru nogi waku weneo purikidaga waka dimfasa.
9: Na nyomu labo dozi ya kanipeno?
11: Miyo olaba romile doji mili za sechi. Kwa hii doji mili kinzi. Paromile miyo olaba mdabili pao.
9: Mpako vano?
11: Mpako vane. No olabali.
9: Na sasa padule muye kubri. Kubri zi rimela. Na miyo muzuzuma. Muze batakulu. Kwa sasa zina kwa za walio. Mwina doji mili?
11: Zina kwa doji mili za walio. Nta mwenye mwoneli ye makata miunga abuene. Uloko sa wila katra inferiri para wila. Edi yelele, ntao mi logo logo lo transferiri, o mi yelele la mwenye jaka zibodile, o levantari vina.
9: Kobiri ya frambusa, na basa ganeen, so marudu?
11: Kobiri icho, yali para, hako sagani basa na ina numba, no obi ya boloko. Ntao era para, di levantari, di gulesimenti, dhuena, para wila, ni basa nede.
9: Ine waka waka lobe?
11: Ine waka la pirima waka waka lo maputo.
9: Vina wako kobiri zime na mbosa ni nyona ine, kamu idale, kawabule mwako?
11: Mbo miyo dawa dha utana la wila di bodo pagari majiyene wawo dho di kodia wila kawilo funa puruki enjene achoviwe na weyo. Miyo teda mfizo liwa ntare 30 mili, mwina 25 mili, miyo tanyona vitakulu. Ena mwonila ansila atiki na wila na adhejwe hachibarene ilo mpadu wila weni puruki kanera gesoza lo wila ajwezu vya ubayi wako obira nda adhijivyare. Onoona.
12: warumela ibelege mama ko berlo mota bobo ko bolanga la bebe pe mona ka jaso pe mlo tirana peno
11: na da mata ga irumela porque en lo que limo irumela maleli monela ni sirene karmale mala bueno entar bolo eli otabua wa o itamira de la bate merim tane mi limi so tamira entar gile awana boda ona la kibarene makana bara amromele mki o tu rimere lo akobri ntao babene lo eda
12: mere mitam ni sotambira kunya ntambira
11: akwa ga ntambira se
12: ashe fia zugu alogani manyu
11: ashe fia zugu aloga e talveji e jo makani makatami kwa likeri o za havi ntao kakose istrato ni kakose istrato na vuana sempre kwa kala resultado
12: yelo pigidwa
11: na lo pigidwa se
12: aha
11: se
12: kombo za dobudu amazo tambira
11: kobri mali mika zilo tambu isi lika zilo bayi wama jiso dizilewi ita zero miyo romo tambira ga ntao bayo mafiyaro ga mweri mili malago tambira mwini mwina uogwadiwa bao kala gada aweni
12: mweri mita mili so tambira wazakulu mkala za vien mkana mwina mkana ima
11: dali goivi ate chiche nilogi le miyo ila nchiga ato anuwa chiga kwawa ntao mwa wa ninga da tanyuwa vitakulu nukukutua za oseni da iba olima ntao miyali epa davi verina grasa ya miyali naona awa iya na vina ejili ya kufodhani mkwa ninga nimene mamene mapronto kia forma ya viveri miyo
12: meri mitami sota mbira meri zo mjiva naona mba makata mamandi mwa vengene kamu buwele wila meka tentambira meri mitamili pato tiyo laba dhali meja wakabai
11: enjia ya kanamu echo ya valdi wila kuntambira vali peno gila hati maish miyo yodiza mwene dazi wa wila olabo vanini epa boko sawa borucha bora mea ntao miyo ganyo jijeni dindo mba jitalevi zaayani para wila dona akala noko sadavi akala nurgezi la otana aluwa basogoro porki kialu ufuna wa abale ya walu ufuna wali mwapigithiwa
12: kama jombeli we guru la mea nga kari nilaba po kama laba se vontadi se guru kama laba se guru basa vila tenyoka lewa basa wawazi vila shifeng burevi
11: ejo kinjomba ujomba olaba se guru kuali mweni saba wakala masaba wila yala belimi jaki yana ranjuya unawana miyo chibareni so delo dha uko mpiri ringa mtu maji murima ya mabasa ni baku wakala saba wila meri la lapabadilo itambila unawana
12: ana mtu ina kuwa enyu ananyo anambelula kamata mira kwa bwilo mka mama enyu abale nyunga kama kamida meri mita mita mita kama kamida anu mbesa obo anu mkeda mwazi mwile mbulevu nge nyino kwa mwazi kubri nyina mwazi bayo kanita nala kalo kesoza
11: vali mtu kantuo loga saba wila awe na akadona ligalo kakesile yo na nge pale nkwantu para miyo damunya o na ya yano na wile chibareni kaimea kadintambila iseri tudia vina atena akana kama tuguma no hani gina vitakulu maishi iyaza wona na mzi ya saba wila maari maarefisa ya kosiwe maza kasi ati dambuga upi wama kabali yo jana ya zilo jiwa na momba ako ntawa ajili ba oku wababu za wona wila mwaki onchi bareni
12: kantambila
11: wani mama tofi yedo utatakiwa momba kujiwa na ntawa venu ba wona wila kantambila
12: mulibono yo nina makani ya seripado ile ndiko na wako na mulibono umadudu wana mfuna ntina jibu wano wila nkete wila nijile makana ba wili na samadudu ntake wili na kuwa ina empado ile.

0: baito jibo evira so marudu chini vina ine upadu ile ni marma wakala wenyu
1: e marma wakala waga ina ilipadu ile chichi da minga mloge ilmiyo dana mapia kachaso entao wakala musaka wapi imi kachaso mpaka ofiedha odhavu anamuthi odare riyavoma tiubule no na yale mthi dhuwa vinti dhuwa zorai o itanywa kunyadu aga odhavine vale entao anunare riyavo miyo dimiyo logile mukaga da kana mi maga api mina mi la kabul cha garafa para wala na muzi an ka ba an kali yabo
2: ardi
1: no de ware dana no na mi maka zeli momo bul cha garafa antile o boti ya batado atwa ko msa runwa kunya dodo azili ye azila gangwile so zi wala o pigi zi wanta o mimi no mimi ni liye mkoponi ongo ngwili ye agina anti ba iki chweni ko gina anti weni yo da bono ubwela kawe ah mki yo do mki yo ekosile dale bye ninga

Παίτω, λοιπόν, Ιωάν, είμαι και ο Ιωάν, ο Ιωάν, ο Ιωάν, ο Ιωάν, ο Ιωάν, ο Ιωάν, ο Ιωάν, ο Ιωάν, ο Ιωάν, ο Ιωάν, ο Ιωάν, bon dia, depois da Zambésia, analise o que eu vou fazer para que eu de mim, Bagarela da Silva. Segunda onda com o Zambésia, pelo Mushino, o Noa, a Tineria, o Willa Macamaca, a Banaba, a Pena da Matonga, a Vugula Macamaca, o Buri, o Neo, o Willa Mabasa, e de direito. A Velho Mushino, o Tuning, o Zinido, o Gundo, a Majangra, a Pericula, a Pena da Mabasa, a Angusela, Nona, Atu, a Doe, Muzi Mundi, o Willa, a Lugose, Majangra, a Pericula, a Pena da Mabasa. Segundo com os ambientes de Olga Sketchpuri, o Mdugu no Mapimeri, Mua, o Alabona, Amaba, Ntepelepono, Mu África. Com os ambientes da Kramtongo, Kuranya, Anaba, Machiku, Makumatan, Matan Mararu, Aba, Nabela, Mprada, Ochana, Chanada, Anamatonga. Segundo, o Mdugu com os ambientes, Olga Wili, Yakiri, Vile, Aichunichu, Mdugu, Anaba, Atanat, Araru, Abene, Makamaka, Afangina, Mdugu, Tiana. Amaba amandamuza pamba chopo kuno Zambezia. Ano kumina matonga wila makamaka aimeche mafabrika wila avugule o kena ganyo one mpuno Mosambiki. Abaya loka ndazi Mosambiki ma awavira zaka makumatano na zaka moza ufru wa Mosambiki. Intabila malomu makupili matano amwebunu uotana moza. Mwina kwa ani adoga wila azu mwanafanyila wila makamaka samile mikaro wila aremeze abila wanili ufru ya ilabungini ya Mosambiki. Amatonga kuno Zambezi ya funga wila peke lelar vinsi ngusembru wila edhe mpura masundo mandimua Universal Adventista wila makamaka mprobule wa Universal Adventista makamaka avenye edhe mpura wa eskola vinsi ngusembru ya pambachuwabo eskola vinsi ngusembru pambachuwabo eji nyonge ya urma ya kaya machukumirini za kama kumene za kataru vrima lwavirule pebo endi mwa ya Freddy pambachuwabo mabasi na bali mtu mani ya wila na matanga kuno Zambezi ya mfunanga venyezi malari mpuno mkala na masunza wila makamaka achinye na mpere ina kwa za mabasa mambo kuno Zambezi ya pimazuchu ofunda wila mazambuzubuno lada za ana masunza zifunanga wila venyeziwe avaiwe ila mabasa mena kwa sabana kuno Zambezi ya zikala mpere venyezi na masunza aba a manuzo wili nufuga na zapata za mpira zindoka wila msukula mabasa mpira na ozombo kuno Zambezi ondoka wila ofija wa nituwa na mpira na radi Mosambiki maa provincia ni na vina kwa mavila na mpira ni nakuwa eji entonya unu wa elabo na mwamaka wala olale mabasa mpira Mosambiki muzima jose lobu walo geseza mwa awira zaka makumi na zaka taru tawitua mpira wa radi Mosambiki ubu wa olale mabasa mpira ntabilo malabo makumi na matano amwibunu wa junyo jose lobu oloka wila ere mtisport mwamaka mabasa mengine ninga olale zampeo zina zimbelewa mpuno mwilabu na itilabu vina kwa za ukobila ninga za mawani na za mamudani mabasa ampira oteni anoniwa wakamaka ntuwa na radi sportu nolea mabasa naba yosorobu uloga wila mabasa naba vina anonua wakamaka na anaba anani a zelu bondia Radio Mosambique Zambia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Wangi antonya kumina magana mita la kumina mitanu muliba mi paganyani angana mkobani kamulim paganyo wila iyo ndena na lizu ni chabuna jibo mpaka muliba mbasa ambarani.

0: Miki.
1: Baitoge ni picha mangao na nameba musia gota. Enabwe musamiki mluboni warongi ntonya kumi na moza na mita la maa kumi na mita na moza. Obano mburoba yodha na mabasa ambarani.
2: Radio Mosambique, Zambésia.
3: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa.

0: Iyo pai kiti sauma.
1: Eseni, iyo pa sauma. Luisa, oti kineni. Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya muna. Onhusi wamo wapea yoya sapama so siva siva. Ni sova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wapea ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuatamala Maria. Luisa nkalawi ha o kwele yaka. O kani chio kilela Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Iho pasa uma ina neiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehopene chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahina nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna, ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiria nepama. Opachere tokuena onyawa mata ni soja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wapama. Ovihemo mahini. Pokwa sere ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuasikele mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, emyaka ohele mamahe.
1: Tewe muna, mwaka nyendre ni muhusene mvuke ola.
2: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, emyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mvukene, muhele muipetasu sahopa. Maka wakane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mvukene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Ipiriti itapuruta samalaku. Ni moche isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Bye.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mabasa amuyena nan logo.
2: Antapulela dinim patamuyena mun logoni.
1: Mabasa amuyena nan logo.
2: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezia Radio Moçambique Bachuabo.
3: Albuno wa motene akelani malejelo. Moyoni nilimu dima ni mabasa amuyana. Dima entana lila ma azotia notiana zinapata ayana na mpere onkana ni siku na siku. Dabono, mulina mio Joana Brito, mesuru mabasa di Jacimilton Ernesto. Nuna mubiwe wa dabono di Luisa da Silva. Na iene, nifuna nizena ma a onsizi marwa masiku menjene. Nifuna ndoge za makata mio ankana ama mkwela. Malabu menjene okweliwa mamuni makatamio, amfieza otabua muyana onwala makamaka vina na anae agaikane nkamiezo. Na Luisa da Silva nelota mela onvuzela bavi makatamio na chini mfanyela mamkwela okosa ya wila aluluvie makatamio animpata.
4: Muyana agakweliwa mamuni wenlogo abelua mlobo anaga kwa. Ou não conseguiram viver para mim. Porque eu não cuidar aí, mas é tene de mãe. Até aí, eu vi o que eu falei. Eu não sei se eu vou fazer o pai com o pecha. Mas eu não sei se eu vou fazer o pai ou o pai ou o pai. Ou o tabu. Porque eu não sei se eu vou fazer o pai. Mas eu não sei se eu vou fazer o pai ou o pai ou o pai. Ono ono wa odawa lela atevina uno asuzia vangono nagoi kaula porkuno asuzia ndoila dofanyela majweo nokana goi basuza prani basuza ukakalole mwina kuya kala bakana gari hoteliwa ugafanya wale wale ugafanya muna mlo bwana atawana kudara imabale atounua agora kakala mwiana aga kwa sempre mulo boya kana problema kana makani makana ndovi makana ndarae porque muyana kango do lela aima amulo bwana porque mulo bwana no venya bo vatakulu onkala vatakulu di muyana ajezo ala naima bale madrasta agamala aima bale parode lo bokwalkeri o kinkala deretu o aima kala nyo wakwege zae majia wena ena kuyan ankosa zae agamona papayo nivelevo. Awena no a uno kalanga uno alela direto ai mabale muyanole mas papa ya gavenyavo ankala manera mena kana tendere direto agora kakala mulo bwana busa mulo bwana kana tempo yene kankala vatakulu onkala olapo okalo mabasani uno do pasiali mas onkala vatakulu se barene muyana bagao obaga kala nabale ai mabale bagale la ai mabale
3: kuloga o muyana ga kweliwa onodha wale la anaye bali toka nkane cha makatamio agakala mamkwela
4: na dono kana makatamio porque jo vina kwa kama mamkwela vyo ukana mtu ukana mamune bakara bakalongo lokweliwa muyana bale la oka majukana mamune akanena kuya alo bwana akakana agavenya azote la vina azote londo ale la ai maokule anaye batia kao kweliwa vyo Eje logo anete o pai vivo. Agora no logo ela papai o calao, magia no lúculo a mãe e segunda mulher. O culo a segunda mulher ali e ena gamalo a duala e mabawa e abali. Mas um doa uni ando a tarataraima a mamu a mãe a oba o lufa telene. Muyano do Roma umtena ima baga sofere da wene.
3: Ima basagani amfanyelo kosa muyana kalama mukwela. Otiwa na ima chini mfanyele ukosa wila asorie vimura lawae alele vi anaye.
4: Si asorie mura lawae parola ale la anaye. Iye na viva die makono. Makono zavi. Kakane manyazo. Olo ono gela mbwana kati sasanyele lo mwageji. Iye na sasaji. Para wane ilo bukwalkeri. Waji ya ima. Ningo vanene haya naba anguli ya mpo etene. Aba lena kuya kanama munawa. Kana. Ena kwa mamu na wakanene, mashkana portar na vamuralani. Ena kwa okweliwa, abagao nabina baga sasanya dadawa. Ena kwa anolima. Munda nika munde lo, kamunde lo, mashumuvelo kwa kava mangirani. Engine and pura bamundale unozo vaima. So io ni vaden egi infunetayo, so ni kanegumi. Porkio ni gakanegumi, noa vale la neo.
3: Nga kanegumi noa vale la aima barene. Kapo o muyanodu tiwe mamno kwa wala na aima. Masiku mengene ana muvi. Anuika vonlada, anumkamieda. Ukamieda kaeba u na kobri na koroa wila. Asa pela imani kama hizo ni tiana.
4: Si ni kama hizo ni tiana. Ena guya we unokuelu hapa. Familia amulo bwana ena. Ne kanu vuzela. Ne kanumvirao. Ne vina guya jiveza ima ya bale. Vina guya atiwe. Kanimu zuwa titua amu za amulo bwana. Pupurunta jiveza unogumana. Oh, gumana ngapo. Ah, hudu mwana falsidu. Falsidu gani? Falsidu ngana. Haa, so. Maji, ejo ya relativo. Akana ena guya. Andoa ba kamiela o kamiela atetene da bona mfuna o kamiela otene ko birivi o kamiela otene opwate la vi nada on vuzela mukwao on bela mukwao elobo yoko sa baida bono vuzela vi nongono koma
3: ni hilaga sizo pawe makamaka ai maba owala aga unua ana muvi atawila irmeli avirlevo kanafu nawila ngana mwananchi bani dabunuunua labonto sunza ukana watidile kananga na mdoli ana mbabalo kule nyula anota wakamvira
4: nada kananga na mdoli purga wana anroma he bumuda dafulana odo mwana anoziwana noziwana ukafanya bagalaba to sangiri kaa sangiri mwadhavi sangiri mwadhavi unugumara nono gato yola he dabunuunu laba kanda angana dabunuunu seke kanda angana.
3: So kwanza yeye kama angani le masakabali.
4: Masakabali. Eli iyo so ninga na amai iyo so noti ya dilado. Porque iyo kavina nopo dupa omudi ula kama angani le. Porque uvina golo nangani wa ka ula gamala apagani. Porque uye ne umwangani wa nada. Porque wa ugamala ule kada angani le. Me badili mwana iyo noti ya zaweni. Nopo do ula hi ndo umwangana udu kama angani le noweda zaweni. Porque esse dirida ene
3: tarbani ama mukela noziwa wila akana ni kamizwa nyama tonga
4: si.
3: Akakweliwa
4: ama mukela akalao
3: anziwa
4: ena kanziwa porque banco doziwa porque tu dabuno iyo no peno iyo male wale mtu wanileri bufanya ile bonge je buileri parolo nonele mumakani ajwezi yo nologa ile bo yoko de yo nonelamo manifender na governo enquanto ele boje de fácil ele boje de fácil mie da gumana na muto apa mai apa vangulu a maluju o motia pape ni dile ngulana weo kredileke ye nonozoa mie se ah mama ye da vino gula maluju agora pape la gadiguleva nene mota apa ifuna mie ko saka dinkosa kadinziwa agora mie ko birina nonovi para mio ozo gula ina kredileke me badu gulova nene belo gulova nene iyo tukula uyela iyo do kule mama iyo do am ozo ala electricidad contramos la señora da casa me badi mama esa señora esa mama ti de shock o motia papela e gulova nene kredileke alo anga nampule computador ni alo fanya alo vano mero lozo wana madruja atida agora mene vale kulua kagumani lena mio agakoseda agalozoa maivele agalozoa governo dabure me papela ga mota dabunoka mio kadine na guya kobri hapa digamana difuna didoda guli dabe dena kobri doda kule na kredile
3: dijelu
4: wa kobri mai kobri ya kidiwe papeli mota nivono wana otenderua mino lozoa viajaga yeno lozoa viajaga Uga kodo nonela mbela governo onoja. Maju nkwanto governo katile. Kodo ononela mbela. Iyo wale vina aima. Uga kodo zuwa ileri. Uwa wantu kula pape lingeji buileri. Bumushipilika mama yao. Ula mama iti niko suwa za adabuno mwana unzuwa ileri eka. Halumushipilika mae. Ate purke hapa iyo kuluwa kanazo otinia vangana na akwa. Purke wale iyo nani nishipilikari. Eo mia nolo kama mea kakaleba. Maji ya galaga kati lebele karta meri gamalumu lebele atengwa luga karubu lele akatabela miya ejivine ukodo zole baka haidere tumedifuna dafuna diloga amrimani magadilani Rukova nene mwana kangila tibwa no msuzi hapa kangila ti wa ate dokumento ngeje para ula usa sanyele kanu sanyela o amunyodo wapani agora amma kola baloga e governo kala le leo liwo abala nalo bwana alaba basta mulo bwana yavino kule olebile agati ya dokumento kumvai wa mina gawe buruko kala processo
5: entiwa
4: entia mamuno
5: ulamerika
4: kwa miedika kwa anaga baba Mwada gadudu, prosesu wa gamala, guverna gamala, mulo banokwa. Munga mulo banokwa, ndo tukule prosesu ya ni ya falsidu. None kosu wa mwani, elebu wa mwani. Akalu ikalao, ikalao ina karta confidentiali wa grafariwa. Ya ula merisi gamala, seji mezij, mvaeni, odu, o, dipoji pesao, mvaenu, onga amunya. Kaula guverno dingawa. Agora gakala muna go amulo bona kala mpule mprocesse no katile mo lobo governo no pode fazer nada dedi no gwane governo no jako brise governo ka nja ko briso eji yo no kono nela mo mulo bwana gakwa ontia processe individuale o mabasani otia ai mangas na kalokana nae uikamu agora kalokana nae o dila ka ikile mo
5: dedi no gwane Akala udila kwa kile mungu kankana.
4: Mungu kankana zaabi, akala mani

0: Ahe, no pia wa supai, ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyotana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Mtoki iwa leo hospitali witia pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana rasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana hinkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntua wawi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu, wakapelele amu arinyu erupande hiha, ni mwaninyu.
0: Miva mkupuwe nende hiha.
2: Mpwene, yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyu la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhiguwele la matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano. Mweso sivasiva shani ikani. Mkaleo mwrejeleni. O siva sha, o klawo sha, ni o chuna na sha.
4: Mais amor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais amor,
6: mais vida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais amor,
4: mais vida.
8: Mais amor,
4: mais vida.
8: Mais amor,
4: mais vida.
8: E tanto amor.

0: Sirene mwai kurumu la himu kurumu iliwa hari karli tuj na makoto yola ani wapa wene ra onta mwene va munkira tanyu wanyu mikinyu osa osa mpako hi ulu muruhona wichelani ichusa upuwela tensa uyo ono welani nani ono kuruwelani mwaheni tiwa ipako onta mwene nkera no onta mwene ni mchumu ha muna pakanya muna lili hana miruku muna kavi heranto ko karli tuj na makoto ani wopeye miva ko tepo kala na sinta mwenaka yala aradi Mosambiki lalo cha wana makolo ni amwaraya yala asinta mwenaka hana muga wanswatera ni ana miwatena radi Mosambiki yala asinta mwenaka tivakina raka wiulu ko tepa wachano asinta mwene nechela kamitala makumeli sa iwara seseso sekuwa kino pani mwelu kulku yela wini wiriane ethele ya esemana yaela nera huni vahweni tamwene amilka da kwisisa
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Etalaka. Yanani, isimana so tsene o Rádio Moçambique, va Zambésia.
3: Okay.
2: Okay.
3: Okay.
2: Opa.

Ai wa muha kwatele ya winyo ale o hanka wane wala atreye mon le pa ma mo re mo hanka wane wo o titelela ni tshuna ko le pihera mwa ho la wanta mwene na o pa haniyo maputu deni oji ni ziku.

0: oyithamalelwa ni uyikhuphangera e hora yo tene kirimale miva miva wala
1: kupuwelo wala mela fote fenoni paka
0: vani hiku ni nkerani ko thamala kina thamalela wona wi ekumi ko vahiwa narimpolsa nkihangwe ekumi ko vahiwa.

0: Ni kumiha kabaka ni chiponla, mulaponi, iwara tanu, sa osekwe lukuluku, neraho ni wiriane sopachua sa e provincia yava Zambezia. Kiakamu studio numero 2, kinahalo mwichana ntamwene de Olinda Moreira.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Anami waho mwane. So pachwa ne loma inatapuliliwa ni miano di Olinda Moreira. Muholi anikoro na ayale awanenlovulusha elapwa hon matani wa kolono wa Zambézia onave kanamera vo wye chichimi he mrechele ola vano ona kwaniha iya kama kumatano na moha. Olocha wawe maka wone iha waya mchichimi ho akanda ya mvaha murechele na veto olapela o kadihera winu wiha we la poyela. Moisei sikenti alocha into tiwapa manamra vo o kalano murima woromela enlevelela enaivaha olapela miteko so hiana hiana sa ojokulela elapoela oholo. Ohava hato ikuru awe anamra vo ewetele winu wiha we la poela e charihaka miruku sa sima kolo aho yale awanenle ovulusha e la poela matane wa kolono. Muholi anikuru na lapela okapelela e la po ni sorela samahini wa Zambezia Dionisio Graciano ona wapa asito kwene yale alapela okapelela to sorela siha awene wakuva envi hemo paporo ole mahine opine ea kele mahi a epara ya vachuapo. Dionisio Graciano makate wapama wakuvedi wovihi wa mapaporo ole. Ntona we kumbushtive liole na mwye hereye mahine muumule o kala munyonka sorela sa mahine ni makalelo o hiana hiana. Onaki wa paporole opine eakele a chukulela mitipo. Governo e provincia wa Zambezia o pereka elare ya eskola 25 de setembro vachiwapo vava. Governo la o perekenle ni kurunto kwenye na mahuzi hoa Universidade Adventista. Iwanane awivaya ereherie eskola secundaria 25 de setembro. Eskola secundaria 25 de setembro vachiwapo iyo onya anyeya, okopuna moha, ovinya wovinya, miaka wa ikonto pirini yaka makumbeli na raro, elukuluku yele ya vralaya echeku etokwene elaya Fredi. Uwiwana na wuwu, orimpuwa, wamteko nlampa na asito kwenye na guverno ya provinsi la Zambezia, anakwela wui, ereherre ilari sana shkola mapomane mote mwene. Eperekela kama kuru anaweria, olapela yeyo, ni alene, ahiria mlaponi mwahu na armano maprivadu. Governador e provincia wa Zambezia Piu Matush, makar ilari ikina akusene, mahiku ya alahina lambwa nontona wi, ishkola ihasa mahusero sekundariu, sopi hiwa mapo mane wa iposto administrativu ni mawane mwene. Sampiria, Boavista ni Muniga, anapima na omelo ikuru, wampiro na vokiwa vachuapo vava. Nlelonlelo omelo vava, ana halupi mana ikuru ni kuru na ferroviario ni kuru na kabesa. Evinyaka ni kuru na mashakene, epimane ikuru ni kuru na manyawa. Benfica, epimane ikuru ni baretu. Nera royola, onzi vespas. Ompima na ikuru ni Caldas o Shirangano. Evinyaka Costa do Sol ni Shirangano, epimane ikuru ni União de Akima. Makuru a onzi irmãos. Agias o torone feyo. Yala, avrela, na veli yola esakaya neraro, ya mpira yola unavukiwa e provincia yela, shasha vachua povava. Onze irmãos, ohale o kwepe wa elukuluku ya pima na ya ikuru, nikuru na desportivo na Mariana, ya voli njapo olaya asheshe. Eurhiha, agias yo torone feyo, yala, anyi hiwa ni veteranus ni apolaya araru vaya elipahe. Steven Moha ani kuruna agash o torone orie into mpirayola o natepa orerela na veto wo teporerela vo apinshaya murima sei hani pralahu elukuluku yela.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
6: Ahé? No pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
7: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
6: Ku male mukiratwa kelele ni ehene mvira atokweni msupai
8: ahe
6: mutiano la awaleliwe olile makupaka
8: olya makupanyu
6: makupaka ya mwanaku ka venkaka uyama ape yothana nilila huno oshe kuona kikokela ka wawi kaje mwecho mukinako ngiphanye mo mbane mwanaku wo echa ni mwecho moha
8: mai mwere no mwecho mukina
7: Kirimuja.
6: Nona, mnigwaho atokwene.
7: Kirimuru pala. Ntokiwa le hospitale witia pama olyaka so ununa sa sinama. Wi mwanaka inuwe ke pama na bemikeleke ne kumi ya pama.
8: Kohiwe lela. Mulopana.
6: Miva tokwene.
8: Amwarinywa la khana rasau.
6: Rasau.
8: Ntwatana himkhalela aya omurele ya mwanaku.
6: Ntuwo wi miva kamulopana vate.
8: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko muhola veche komvanyu. Wa kapelela amwe arinyu erupande hiha ni mwaninyu
6: mevan kupwene le hiha
8: mpwene yenyu tokwene munachu na hoye ha munachu na mwarinyuna
6: kinachu na ya tokwene msupai
8: vanonto mwere ke saphama
6: ko higwele la matokwene msupai oh mukilevelele mwaraka mwevelevelo ovinyolelo vava ni ninja va moha Wawinyuano ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
7: Kota malaiyaka, muna mukala titi apama.
2: Mweresi hiyano, mwyeso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murecheleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na sha.
5: Maisabo, masvida,
9: itanto mu.
5: Masvida, maisabo, masvida.
3: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ne chela kami thalami thanu namoha saiwara thanu namoha so sekua nere 8 horas ni 6 minutos na hala wa vahani enenero yan hiku ni olelo ni chwanle wei ne chela kami thalama kumeli sewara eneela na hala wa tana I provincia sesese au sela pahu nere somokoni wela pahu wini wirene mselo sani hiku ni olelo.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Mahiku makome lina sese amweri wanetanu na moha ea kai konto e moha ni masana matana araru ni makume matana sese. Nihiku enri dunanti avinra ye makacha mihon are yeno. Vavale avinra ye makacha mihon are ye omokoni welapo ya Italia. Makacha miho ya mupwe lihe opachariha nikuru na mwiki manyo wopilivila. Nesu kwae na ichaniwa Cruz Vermelha.

Dunanti ari ela poyari Gelia, kalaivava a koloniari ela poele yari ela poyo Fransa. Ochuna wawe wari okalano nchankara wayo mwemereri ha olapela yatenela poele. Eren reye ahite po kala ni makacha miho. Tivava akomeye ayako kumana ni muholi ela po yo Fransa wi amkavihere. Niku sine la to mweri siyola ya kaso juli. Nihiku akuye Lucrecia Borgia, ari mutiana orerasha, nito asuenlesha, yola arina marepa ailapo ya Italia. Apachenre tokuena olapa munikuru na politika, na veto ahipa konta mwene ni achu akina yari anamipa ni anamaropa, antoko bembo ni ariostu.

Ai wa kihi ni mahi ki khwela ka chwi. Wa mahi mu ki kunsa ni makumala. Bana mo ki ba hanyo makumala komo. Na hala bo o hela bon we hera ho ni we hera ka wi ni ba hiwe sopachua sa i provincia se se sa tane a ela pa hu yela i o Mosambiki ni lo chaka. I piaka palo na halo muchana ntamwene diolinda morira yola ani anivahe sopachua siha. Rádio Moçambique,

Chako virana si chako lota bi mafumu mweta pangana kuti nzizi uno tinakupasira ni mabasa tu. Sanganiko chita ni makutu kwemu vese ni mabasa ni wa.

0: Onde é que era com pipi pipi na tipa saja para
1: kuru ipi
0: na
1: tipa machitu wa jiba karitu makumula nsambu ngono ina frembu uchite munga maku pichita pene pi basi mapimalisa mbonye tu maframa kumalisa na funamalisa na ndi nsasanyaka
0: wewe kuse usu kupiti na tu tani
1: tani wawe wambu wema la
0: mwana
1: mwana mwana
0: mwana ngamala koma kalu tanda zinai
1: tanda zinai
0: mwana
1: ukambaza mwana ukambaza na madanone madanone na gumani kasa nisa mwana kadeka kaja
0: ngobi ngobi ngobi kwa mwana basi na mezi mitatu mwana nga kalakuti aliku ya mwiswa mwadidi aliku yeswa mwadidi na tanzi ya didi mezi mitatu afunya bondo
1: simone mwadidi
0: basi
1: kaka
0: mwankwe ya mwana mwamuika pa nyumba yuembu nga marambu piratusa mwabuka pepo piratusa
1: baba diratu baba diratu
0: kwache kwache mbole mbole
1: kusia mbole
0: kusia
1: bezo mna za siya bondo pidu baba mwadi basa basa
0: mbole mbole kusia mimba
1: tangwana wanga za jiga sasa nukuchima nukuchima
0: kulina na kulina na
1: Pamenyo ati nat ndabishia kale.
0: Komanda sati tasati kufika pa uyatu.
1: Ah.
0: Kuzonzizi yetu okwina njinga.
1: Kwina njinga.
0: U zana zana ishi.
1: Ah.
0: Ngukwira nshapi ne pa.
1: Iwe bo.
0: Nshapa.
1: Yakune yakwira bo. Mizizino kongozera basi na umase kunditaira ndodo pano mundi pasabasa iyo.
0: Ine panda tifuna mizizano sapira byanga nshapa mule. Yanga no. Chete.
1: Inde.
0: Kuti ndive mbyange pinafuna kulomba.
1: Ahe.
0: Tifike pau u paraje ofisina.
1: Mhm.
0: I miss my.
1: Mukomura twasamura machelis.
0: I miss my unango. Haraka mimba kachidoncho.
1: Aha.
0: Mimbe nere kuona kwanga khanunga njanthanda zinai penu zishani.
1: Inde.
0: Kwach ana mwana unango, mwana unoli.
1: Mhm.
0: Panango anachaka taitai ana mezi 10 penu 11.
1: Kuchita kupiwedza.
0: Ku pano kuona kwanga mwana uli. Ali maputu ndaku ndaku ndaku.
1: Amala zimba mwana.
0: Mwana uyu ali kumpasa mauyu mararanja.
1: Mwana anane basaja asaja. Asata
0: chikutire. Nasaje bere chikutire.
1: Chikutire.
0: Chikutire.
1: Inde.
0: Ali ali kuja mwana kukulira huko machi mansuira uyu mararanja mampasira. Mampasira basi. Akwira
1: mwana. Utatondoli mwana.
0: Tafika mbairo zuri. Pa huyu paraji sa chemero huyu matsinya. Achita.
1: Mayo.
0: Mayo achita.
1: Na mwanaje?
0: Ato machita ndiye. Kobradori. Kuntambizira mwana. Pa kuntambizira mwana kobradori nguzamvunza. Mai. Mwana na wana pia kapingasi. Inevano ndafa na kuseka. Natushu ya namaziwa.
1: Uye nantongo.
0: Anantonga.
1: Anasosa ntongo.
0: Mwana na wana pia kapingasi.
1: Apakiza unangu?
0: Na.
1: Ampakiza mai ni mwana nangu?
0: Ye, nana ule. Matitani?
1: Ah, asitama kila kumbuka tu.
0: Matitani? Nduguti, mwana anoya na piaka pingasi. Msinyo kuyo.
1: Abuchino.
0: Tuka mwana achu kwenye latu.
1: Ampasa matensao.
0: Matensao karapira.
1: Akwira.
0: Akwira.
1: Onoso tensao jisena jisongrane. Ntima jigari ntima.
0: Ntima
1: jigari ntima. Ah, wa jigari gantima.
0: Ntima za sama ni mfunza kumbrado kuni watani.
1: Watani gani.
0: Atua madala. Mwana karunga temika no.
1: Mbani zina makaburadori na?
0: Makaburadori. Mbondi umu, tinakuwaza. Mbondi,
1: tusabana. Anarongi mbani, analipisa kubini gani?
0: Anari. Anyakurongo sa kubini.
1: Kibasa.
0: Mwakarera, anyakurongo sa kubini. Boys, vamos pa gari. Nore. Boys.
1: Kama anangono mankiriyadu mwenzi.
0: Iyemu, iye nore akana mankiriyadu. Kwa mankiriyadu achari.
1: Avunza mandidi.
0: Achita mandidi. Ati bosi mwana ndukumwa kanonga atemeka mwana uri.
1: Atemeka mwana.
0: Ini mwana ndato malangana mapuko.
1: Yekule la pili dala dala umu.
0: Zakwiti zakwiti. Shafere zantaira. Ati wangahabe. Anteme ungona tepo. Babachi mwana ule.
1: Ya.
0: Na machi akondana. Mai ule asembwa na mamuno nangu. Mamuno nangu ufuna mwana jembo. Anete yesa mwana muntu. Matemele ya tukweko.
1: Abwe sembo wache.
0: Haa.
1: Ndima mwene anyakuva twa Radio Mosambiki mabasatu ansanganiko tripakati pakuite imwe na ife tikupaseni njira zathu zakuti mukoze wambuka pakati pa matenda tangu tisalonga kuti matenda mazinji tisenda kasosa na nyonga mwathu mundi fiantu pontho kuti tinakoza sosanya matenda bodzi Mbo, ifi tikolonga masuka banda na mkwa tushmaka msasanyo mabasa nsangani kumbonyi pano tina samba panu samba datambirefe ya buluka maka pa shemba mbikala provincia ya Sofala. Njamama Rose Elias Fernando mainunganosho alonga pia kwecha kuti inipano ndilipa nyumba bababanga. Pakukala pa nyumba bababanga ndina nsenzeko manka zinolongwa no morado mbonye pakati pakuti taenda kasenzeka mwakono kana chibudu. Ndijile chitisa kuti ndakwata mimba, mimba yabuzibuza naza kumpanga, nsenzeke mankazi yanga kuti, ine pano ndalasika, hapo ndipa nyumba babanga. Tina chitatani, mpalushu mwakukula na kuchepanza, chikula kudononge mai Rose Elias Fernando, alonga kuti panzizo kuti ndaona kuti pano ndiri kusamba vinghabe, ntandange na zweni ya ponyeka, papita ntanda zwiri, kuna kamu zwisa, iya ti nghabe. Na kuti ini mano ndina nkazanga kunyumba, masenzekero hawa nikiza ni masenzekero bure, kuti ini ndikozi kwenda ka chita party na kuti ndi ndika limiliri pakwecha kulongera kuti mwana osho angabaliwa ndina tindi chitichipezu nghabe. Pia maso uende katai mimba. Iye mwananka zushu akala dutu kulonga Rose Elias Fernando, alonga kuti ini ndini nsena, kwatu ndishemba, ndi pakati pa mewanga, pa nyakubala tikufurungu machigwagwa. Mboji pita chitika mpia kuti apa atoma kumkakamiza kuti ataye mimba, azataya mimba. Mboji kutaya kutachiteye mimba apa, aziwa kuti mimba ni chindu chibozi chikuti chisagoswa pikulu kakamwe. Akozi kuna kaziwisa nyakubala ine ni nansinzeke wa mankazi. Mboji mkandona kuti kunkope nikabuka mawanti, nditangwe kuti nikakana ntanda ziwiri mimba. Mbonye takakamiza na nanzanga oshu, ndamona pinafune mbe kusenzeka, ndabara kutindaenda kai bodola mimba yo. Mbonye hapa, ninga koza kuchesana na epuluga pantokozi, pano asantaira mafala kugwanda. Mbonye disazua kutimuku, ninga muku mbia masu kutipitafuna patiwa. Isambene kadalapa patiwa. Mbonye pisafunene makamaka mbia kutinda za kunkakamiza mpalu yo. Alonga kutitisaki nyumba ya nchochi, tikoze kwenda kapata michingwa. Ine ndiku zuzumika na tene paninga imwe sasanyi amabasa nsanganiko. Kodi, mimba ndataya, nilipa nyumba pame nyakubala, iya kunipanga tisaki nyumba ya nchochi. Anango safuna dolemi kwa nchochi, ninyo nchochi. Kasa dialugeri, nisaki nyumba ya nchochi. Apo ningakala pa nyumba ya nchochi. Pakuenda kapata michingwa ishinghabala jibanya na nyakubala tayu. Kodi mwanaka chiro nyumba ya nchochi. Nghabi novai sere fetado. Chisongana ipisena. Nghabi mbo udanganyika na piombo tayu. Ndi mfunzu lokoze puna pereka maishi. Mwanasikana tukonga mwanasikana Rose Elias Fernando. Waiva na mpata.
0: Anga iva nkoma. Ineya inanenze hei. Anango, asapuma na pandhomera.
1: Anango basi.
0: Anango asapuma na pandhimanzi.
1: Anango basi.
0: Anango asapuma na masu kuona disu tepa onikiratu kuti isu kupume.
1: Kupuma disu.
0: Tongupi. Onikiratu kuti uyu. Nena kwaliza na nae.
1: Kukumbusa nzize kazala maze nyanchidwe. Waku. Kajatepo. Tipo joko.
0: Apa, nyumba ya nchochi. Mungu anga manga nyumbachi. Mbaichiti sanchochi. Mundu nyakuichita rendi yo. Asaka nyumba inika njachi.
1: Njachi. Pepo.
0: Nyumba njachi. Imo muna pata michimbanu. Nonga. Nyumbanu. Kwache ba uyu. Akupasika basa ikanene.
1: Nyelonga zine pontu nkabe pontu.
0: Ake nima nikafuna ninziwe uyu ba chonjongosho.
1: Mae Rose. Uyu mwana sikanambo Rose. Mae Rose. Mada kamulonga zina iye ba ushu.
0: Wa uyu wataira kuchitana yomangazi mbudzio kuti iwe ndiwe mamuna uyu ndi nkazi munga senzeka, munga tamba mbonde, mm. pepa, panabalanchi, panabala mwana pepa, panabuka mwana pepa.
1: Inde,
0: inde. Wampasa mimba. Mm. Ha, habi, itai budori mimba.
1: No, itai.
0: Iuka, pika jigeo, ukaziwa tayo.
1: Ukaziwa kutimaza na tayo, anatabali chipasu, rai?
0: Ufuna kutipasa basa.
1: Anachinchinwa.
0: Mwana nkazi ushu, mwoku uyu, mwoku funambo, kutuwa panango, mm. uno mamuna ngunueni,
1: ni
0: mvere, wakwanisa kumvera, haibodola.
1: Mm.
0: Asake pondru nyumba, atipite michimba. Unga pasa mimbe nango.
1: Inango.
0: Mbada kaine pano, uyu rozo, mbada kaine pano. Nengada saka mamuno nango, matipita na michimba na mamuno nango.
1: Ya. Jobu sa tamangira kuipirwa iyo, tamangira kuipirwa.
0: Uwe ni chonjongo baba, uwe kama ambisa pondru zina. Uwe ni chonjongo. Wanyengirena mwananzako, taya mimba, damale, wena atipite pondru michimba. Maka maka chikafune wenjanji.
1: Agafun asa angabazi basi angabazi
0: kaidi kaidi
1: ah angabazi agafuna zako pe pe ano
0: kwa inepano nuko saka pondo kuziwa iye nana Rosa Elias Fernando kwaongo ndiye
1: pa shemba
0: kodi apa swamimba kwa kushemba peno alikutalimbu
1: ne kushemba huko ni kunyumba kwao iye kunyumba kumpalembo alikwenda kupondo
0: akosene kweko
1: alikweko sinene
0: Tangwe nikavu kufunza kwa chapa.
1: Mm-hmm.
0: Pepi pinabwere sambo chibanya tayi kuri anyakubalanga.
1: Mm-hmm. Pinolonge pepi ye kugopata nikodi. Panyumba pali pida tayi enda kazwisi jakubala. Anyakubala wale akwatamalichira manika nzuru. Akudikire kuti mihanyi mina franchitika. Pale mbushi kuti wangu afuna nisagi nyumba ya nchochi. Apo chino iye kulonga kuti panyumba nchochi inde. Kutaya kuda tayi ene nenda kasuza panyumba pali. Panyakubala. Apo penepa. Wanafambatani mhapo pepi. Ningene kwa kunyumba nchoche mbati kwa kudigabaza kwa kunimandichita mashika nkada nkada hapa. Kana pezumba pimala kupipukuta. Apo unyakubala habi kumanika mnachibanya tayu.
0: Kudiyo anyakubala.
1: Ndepeda wangena jizu mnambaya fetari tambea familia.
0: Akupidikira. Anyakubala maka akupidikira.
1: Bakale na sabisi wa pepe. Mwana na pironga. Pironga. Rosa pironga.
0: Nanga matimbira.
1: Kwenda.
0: Peno. Penu apidikira. Makorokoto.
1: Aha.
0: Penu apiba.
1: Mm.
0: Aende na chimberezi.
1: Mkupiona.
0: Akanturile.
1: Mkupiona pepa. Ponto, kulonga nkuda. Apa apa mwana pita lukoze kutalonga. Kulonga basi. Chindu chapita mbepo.
0: Chapita mbepo. Tangwenye kubana kupiziwira.
1: Zikome siipe. Patafunika kuti iwo. Iwo awa adikiri kuti chimberezi ya chifiki basi
0: marubo
1: mbozi. Tangwe kuti. Kusuzo kwa mwananka ya suzo panyumba pao.
0: Panyumba baba baji. Haka apikira.
1: Inde.
0: Haka ikira munyu.
1: Mbode. Munyu pana pina kakayanga niso bizu. Ninga mama. Ine tata inafuna bwereshi. Natindia kwele ntoko. Ntave. Kuti mwomba kupipukuta bedu nga hapi.
0: Pano tae funa tito mbibi aturi. Titi mbona gosu.
1: Tae.
0: Chapudi mbibu. Anakita piyaji pia kupo mbonika kule. Funa chipezo.
1: Multa. Multa. Ndi multa kwene.
0: Nzanga niko ibonzi, duzendu kwa renta.
1: Ah, ya chepa. Itimizi la magono.
0: Tangwe, uyu, nana uyu, anakuwaza, anasenzeka anakuwaza nye kubawa.
1: Pondu tuwa kuti mwana kazushu.
0: Ndi ntenda.
1: Mwana kazushu, anamuhumuza didi rozo.
0: Ngama, akura mbalango.
1: Anapungu. Panango anapungu.
0: Siyana nunga anajinjinu wa watayi, anapungu
1: kunja. Nepa na panakule usazwika mbapu. Ana ntodrogo da sanziwa bondu.
0: Ngabi.
1: Mimba ngataya panango ngabi longavi.
0: Unaona kwene mabere ndaku. Ngapa mwananga ushu.
1: Masuti ya matatu manaye kuvala basi na matonja. Digoba kunumbuka nkaka.
0: Nkaka.
1: Pasabasa anachinchina kulumwe imwe.
0: Ana kulira
1: kutipania.
0: Iwe ndiwe mwana ntsikana unakula madishkartave.
1: Kutipuchi madishkartave funga mafunga mabere. Gobora buka nkaka.
0: Jo onekera kuti
1: TV. Tumanga kutinginda basi. Ashita singire kosakosa. Kosakosa panangu wataya nguguchera mabere yako buka nkaka kuzamatira kuzuma.
0: Usaya mwana nzima kuipa.
1: Madimonyo skrimu boy.
0: Skrimu boy. Asa muya mwendi ushikere mboi no ndo kumwana tepo. Naikwe?
1: Mbo, kulonga mbiti seka ndi tangu ya kuti panagumanike chakuipa chadidi chitipenepo, panagumanike chadidi chakuipa chitipenepo. Mai peno, msikana Rose Elias Fernando mkali wapa Shemba, tukulonga provinsi ya Sofala. Ritafra kukupanga panu mchakuti unanzeru zadidi. Aponyeka di bao, mbida kumulonga zinachi, mbida kata mvumbusa. Nanji chumulangizi yanga, anitikifu kupironga, nsasanyanga, kada gumbuka banu, na machitiro iye baush. Inde mavirana kuti mwene kasankhule nyumba ya njochi njakufunika indi ndokoni kasankhuleni nyumba ya njochi pakati pa nyumba ya njochi bisafunika makamaka kuti mukakoze kone kule bisafuna kuti musasanye muda mala kulombanyika pakukulombanyika mbizinji kakamu kubulikira mazi makomicho malikombe mbale kulonga nkhuda pili pili chita pati ya kuti imu munakoza kuja munakoza gona munamala nsiku zingasi tepa tepa tuwele kuti mukonde famba undaindai na kwenye kapata michingwa ngati nene iji ndi chitayo pachitayo chibozibozi ninga munu sasanyango sangani kwa sabizu iratu jinchino apasamba salongirato kuti munapitepi munapitepi pili pili sakuna kuti mupitewezi ningefi antu asena tisazirato kuti nene ya vumbani ya pitawa apenu apitamba pene pene mpia kufunika pikulu kwa kama tuweza kuti mungakoza tuweza nkondo noyo pene kupasani maka ungumi wa mhamvu chibozi bozi kuna imwe maka ba mairoza babanushu muziwe kuti mwansira gaika gaika nere musafuna kuti aende kapereka mwazati pita michingu musafuna kuti mumpange nyakubalano kuti ii tai taona mbutu taona nyumbe njochi anafuna kuti michimu kwa sina funa kupipita ndiye mamunanga, mpia masu kuti mubirembu na mkono, muzasie tuwele kuti tikozi kupikulumbanya pionseni. Muzio kuti munga mala pata pionseni peni pi umuku onsenene. Munabara kuti musasanye nsiku, musaki nsiku ibozi ya kutondola manungo, mukwati pimberesi, mwende kampase ndala kule. Bi njire nango ya kuti munga fika kune kule. Asunga kula sirana na foja tuwela kuti ndaloshu akwe muzi achi tango kuti kwe kule ndekuda kuzemu kuna kagomani kama suza kunyumba kwani kwa pewanuko mihamasu kuti ndaloshu apwa ndembo nsomwa achene sepa nyumba pachi ndema patiru achi nafunefuri tukupange ni mezo Rosa Elias Fernando
0: huyo alikumpuniri ndala
1: akupasa basa mamizi hizo kutondole nizo afuna minyangwasha
0: ndara
1: ndegrego tepa unuamanikani ndegrego
0: kutondole mamunangulu ndegrego imira zoro
1: wamanika ndegrego uli nzulu mana ndegrego
0: mizizi nangu nunga padafike fipano nyato nunga zezi nga tigbena inipano sa gunabi anga pasara mkazi na gunabi kukwartu kuti pito nikondi chichero tangu manangazi ushu aikapampani babachi na machi
1: ndibasa
0: alichita sirira na mata jo.
1: Sasa masa, sasa finika mbani, kada mtu ulo sore achi mbudu mbudu.
0: Burangeti angeriku. Masa na ngodoro.
1: Buerunga mbani, aslamu. Kaza aslamu. Mbudu mbudu, kula pasa na ngodoro. Nini jati wa muave muda chitika kuli lai uku, kuna mchitani hao. Wa...
0: Apo ngaza gumana ni katu ushu shwada maesefi kupapanga uyu matuka bando ushu.
1: Analuma, analuma noyo. Analuma.
0: Divomo.
1: Poto, trombi kutia sakula, asakula nkati mabanja, sakula ni nkazi.
0: Nkazi, ya.
1: Nkazi mkufuna kutipanangu namizi, ndi hapa nge mwadidi, daya kazi nangwa. Mkufuna kutipanamizi mamu na mpange ndepa kuti ndirikunhanda.
0: Ndirikumezi. Basi yeni?
1: Ndirikusamba mano.
0: Ah.
1: Ah. Muna muna.
0: Yuyemba kwa leno makabudula matatu manai. Matatu manai.
1: Ubeno ngarepoje kwa ngoni ya ndi ano mwacha maesu mwenye mwenye padi ngabe
0: mwenye mga msekerera kweni ushku msekerera
1: anakugabazi ratu
0: mano nyimwe nyimwe mwapezi nunga nyafuko
1: anakugabaza
0: ushu
1: anakaswada bi
0: anakutabirani anakunyenye nani ushu
1: chikuwa chinabukoku ichi namambani malola anabukoku ha munampasa basa ndala anakumpampasani
0: Mairoza ndi mwana wanzeru
1: mwano anana kamana kumanikadi ya wila tatu ne
0: ngabe Mairoza
1: mwana ya kufuna banja tu. Kufuna banja. Hindi kusenzeka kwa mbanja mheku hindi kusakara mamu na kutena nziru zanji. Anango sampasira mamu na kutijani hapa. Mbonyi mbakana nziru zanidi tuwele kutia hapa nga nichibuti. Hapa kufuna numa numa hapa. Ha, nata ninakazanga. Bebi inu. Chakutoma kumwoni hatu kutuma muno shushu ni chonjongo ni tangwe kutia endeka mbanga kutia mimba.
0: Atikanamu mungafuna chita mangazi.
1: Ya.
0: Mungfunzi. Anabwera na kubilizache.
1: Beze na puma nunga bidonga choipi. Mbutu daza kupuma. Yo mnunga parangu wate kwa wana.
0: Mkoma.
1: Kikini masa kukika kunyumba ungu miku. Patibasa kweku.
0: Ifi pano andu tinga kalana tu saidi ya kumona ushu ushu ushu.
1: Ah.
0: Akupuma na masu ushu.
1: Ushu.
0: Ushu. Uyu. Akupuma na mkutu ushu.
1: Unangushu.
0: Machitirwa uone kira tukuti pecho chonjongo pio msenene pina chite pecho chonjongo
1: chokoka pasa manyazo
0: Mbudziwa kuti nkazi, wakona valami ya kuchibudu, yu kadziwa tae kuti tinga jigana tepo, tinamasa ya pasana mimba, ukabidziwa tae.
1: Kola na iwe, kola aku na iwe wava unakate, pute,
0: unakate pwede.
1: Langana wanetusa muna mwana nkazi.
0: Ush, ya alupi. Aeroza, ujesa na mkuto wisi na anya kubala.
1: Simamu?
0: Anya kubala, afunya tesi.
1: Tipa,
0: afunya tesi, anya kubala, mangirira nzuru, mamuna mkulo kufana makabudula, akugona makabudula manai.
1: Kabasa kwa jini.
0: Maimu uyu,
1: akugona kubala. Asa kubala jini, Joe. Goba ndegege, kuna ndegenyeka.
0: Sabula jini. Na kukulina uyu, lezi ya topashi.
1: Ya tani.
0: Ningambi jini yako, pongame fambi. Lezi topashi ku...
1: Ne Yeo, ndimo.
0: Unatipasa kulonga pano.
1: Langanani.
0: Tinga bironga, pinapita mhepo, andu angamala, haa, angonde jo, anamankiriado, anapamburia, anapamuromo, apia kulonga,
1: nipia kulonga. Apotibise.
0: Mutipasa basa ndimo.
1: Ifitibise, kutu kukupangani, nipio.
0: Sanganiku ndibasa, ibozi kutingabe, mabande kutitibise modia.
1: Nepangono, nepangono.
0: Isa kwanyula, pia usene, wanzu, pia usene, pia kutipipita mhepo.
1: Isa pita kusubiwano kule, kuna kozemu kutimusavirana, pasana mabe juusa, kutani
0: Gama anangu tilikuwa wana tepa.
1: Anangu wa.
0: Alukumbatirana.
1: Alukumbatirana.
0: Namhepo ya alukumbatirana.
1: Patiri.
0: Patindia mfigu.
1: Pinongwe mkubweza vulumi ya radio.
0: Patindia mfigu.
1: Hii. Asieni.
0: Uli ni kaza manitirani uini mamuna manitiru hachi. Nguli patindia mfigu. Nema nyazo nga.
1: Muluka jayo. Haikwenda.
0: Haikwenda.
1: Haikwenda.
0: Atikitizi mafala kumalisa mpapu na genzi zetu wakwira njinga.
1: Zima mwene nzizo wakwira njinga. Mafala kumalisira kuna imwe muka klacheri kuvesira mabasatu ansangani kupano pa Radio Mosambiki ndirinepa munga gumanika kuti mwamona mamu noshu mfumuzachi zizadidi nghabe pia masu mfunyesesi mwasikanamo alipo wako mulungu wada kusasanyira kuti siku zinamazina anatia kutulirembo inde pakati pakusenzeka pasabuka pintu mpendi mwamweni Pana antu hachi ninga kuti nsasanya ngalonga kuti mfumu za kupuma za kusena siyana. Anango safuna kukuvala basi penu
0: kukutapata.
1: Kukutapata. Tuwela kuti wangamala akutawe.
0: Akusie gbamwa.
1: Penepine ndipi sabiresa pontu matenda pakati pakuti ubali uzinji anango pa mizizinu alikufa. Anapesa maka ndimu ya ana. Tangu kufuna pindu ya kutapira. Nezio kuti nsapuno wabuluka kupi. Kagumazi, karena nakanunga kareni, zinza, ikenda kazwela kuti zinza angana nja kukuruzika.
0: Baku vunzirana kwenye, muku vunzirana. Nsipo kutoma, mangumana mwachi uye kwenda kasaka apungu, uye kwenda kasaka apungu. Baangana kwa zandi vunzira siya marupatuachi. Ndi mwanani nuwa.
1: Mwanani, akalatani.
0: Babachi ale, mbani, asa chitanji, asa kalatani, asa puma na mpuno, na mkutu, na mpomera. Pio mseni sija kukupifunza, pio mseni peri kutitiziwe. Pezi bi, tinapata chonjongwa, shikiremu boy, mbati nsia panyuma.
1: Mbati nsia panzua. Panaantu wazinyi mizizino ndia zichi, ndi tangu ya nji, ndi tangu ya kuti tasangula mokona kubwa mfuwa. Asakoza kukusenzekana mwebasa nga mala mbabuluka mbaenda kasaka nangu mbontu. Apo imu mkufuna banja. Isanensa gumanika kuti mamala gabazwa kari kunango. Muka gumani mamuna nangu. Sito machalira. Ia kusirani na ana. Ana anaya anakuza mbani. Mwana mwana chiro. Habi kuzura babanzacha. Mwana babanzacha li mmasu mpia. Kunesa. Pisafunika kuti monseni muda kala kuti mwava mabasatu wa sanganiko. Muchinji nzeru. Pida longefi pano. Mukozi tuweza. Rosa Ilie Fernando ngati ulikuva mamizizinu buka pashemba
0: mwana wanziru
1: mwana wanziru iwe unakula na nziru pionseno ungapena kutipi pipi ndabaliwa sidapio na watai finazira kuna akula kupasi nziru
0: mkoma viajero mairoza uwe mbada kala kuti ni mwana kupuwa mbwanika
1: mbada bisa
0: chitayo ichi mbada kuwaza zinji
1: kudi
0: mbada pikira andu kwa ikila munyu
1: pepo
0: ushu mbada chita pindu ya kutinepi na
2: mbada ya sanzeka
0: na amuna nangu.
2: Amuna nangu.
0: Mwachi mwemu ii anachita ya mnanungu.
2: Mungona. Pelebile bondo, mbada kapi ya bwerele bondo kuna iye.
0: Kuna iye.
2: Oh, suzo bwerele
0: bondo. Ungamala kuwaza unsene.
2: Ndine nangu nsangani kuida ida kozeni pasi wa dhulishi. Ini safuna kwata.
0: Pidugwa.
2: Pidugwa ishi nabweneni shinji nangu. Pane nangu pondo kuti mizizino atasagona padzua. Asagona padzua.
0: Chamalisa malisa, unoi, nani chamalisa malisa?
2: Mama njale, ngorodo. Alikuenda tepa.
0: Uwe ni chamalisa malisa, alipenda washu mkunsia. Munga kona, pati huko unde mbukila.
2: Jo.
0: Sumana mambana tibere panu tempulumusu.
2: Nina mpulumusu ndava.
0: Uwe, usaka pulumusu anu.
2: Ndava. Tepa, umana.
0: Pezibi unenda kumoto ndiwe.
2: Uwa, ini.
0: Ukunsia nenda uwe.
2: Wazapashitore. Wazapashitore.
0: Unenda kumoto ndiwe.
2: Mkuna kumpanga, chiropaja kina buwe kuna iwe.
0: Tinga kuna kumpulumusu. Chiropaja kina buwe kwa
2: soropanga. Kwa soropanga.
0: Papako, panga tae. Tangu kubisa ndiwe.
2: Ngabi nabusa bi. Nzizo majo.
0: Maji, nitome panga na roza
2: uwe. Kende biya tukuna roza shu.
0: Ndi, kwa jini sumana mumbu.
2: Sumana mumbu, sumana mumbu.
0: Mwapaswa, mwaenda, mwayona nyumba ya nchochi.
2: Ya nchochi.
0: Mwayona.
2: Inde.
0: Mwalipira. Nyumba nayo njanu.
2: Hei.
0: Njanu. Pena msafuna kalabiano chitaka taka kwa
2: nkati. Njanu
0: nyo. Kalani piano.
2: Mwa ukoka. Nena mwana nkabi. Nabi. Anakabaza na sato wawo. Anakabaza na.
0: Mpare na nsika nada. Kuna gabazani mwakuti zakuni mtasuzumiri.
2: Iwe.
0: Awa. Ya kutoma. Ya kutoma.
2: Ya.
0: Yani chitayo.
2: Posi.
0: Mamenye chitayo.
2: Lembani. Chitayo, lemba chitayo.
0: Tule, mangu pana mwachi. Mgoni manu kwa datondola.
2: Datondola.
0: Tukumenya DS India nao.
2: DS, siku hiti, siku mkabe.
0: Mkucho na mwachi. Pitani mjeje. Mangu pana mwachi.
2: Sicho.
0: Pumisani.
2: Wapuma, siku mkabe.
0: Tondonu mwachi.
2: Baba na boto.
0: Pitani mhepo.
2: Iya. Lembani kweko, lembani kweko.
0: Kukamara.
2: Amulembani.
0: Chamali somaliso. Baba mkulu soche minwani. Unyarumbi.
2: Nyarumbi. Ndiona sasa kumunika pana matizo atu mmanja. Una chingana sisi. Sisi ya kumbani.
0: Ya musolo.
2: Ya musolo nao.
0: Ya kuhuyuko.
2: Agwa.
0: Kutitetelide teko.
2: Abuchino, abuchino, agora nchizungu dia. Abuchino. Sofuna kuyu, umani mbutizwa itelele mbuwegu. Munda mwa mumbani, mutonju. Sofuna jojudula mwa.
0: Munda mwa wedeni.
2: Wedeni mwa.
0: Munda wedeni mwa pitizene, katizora kwa rrrr. Pangono. Kwa teni pitisi bile, pia monsoro bile, sinirile, pia painkulu na piano.
2: Apa angipondu, pia nkapwa. Muna sisi mwe muda ijo.
0: Tati, nkapwa.
2: Ana kufurafunza kama ndevu sa chitwa mu ndevu.
0: Kwa diye ndi
2: mpushtorita.
0: Ndevu
2: fora. Ni mbutu sita tumasi. Kapwa, mchine nomu, na munsoro.
0: Ngetu. Fingirire, ni mangirire, ni pachinguo chano. Mwenda kapitaya,
2: utali. Na nguu zile, zika kozemu kuchitana mashika nkada mudubudigana zuzire.
0: Zizire.
2: Kwa tuwa zinezire. Ngaripana mungu zanu zinangu munasu basa, tasolo kwenye usalo basa, solole, usalo.
0: Zinangu munazekita huyu, mashika nkada, mavara nguo zani zile, muza shibanti, zese nyere zile, solo kwenye usalo pangono, nyeu.
2: Pinangu pizinji munga gumanika kutimuna mchimba iyanu mpya masu mkwe ntokozi kuna funapereka maka ni ingatu nsasanyo mbasanea anapereka mwengeso ntokozi tena kutimukozi kuna kalonga pionsiri mna jitemu. Pasikwale tunalimina panu mangwana ndinsi kungutio ndinsi kupinasuma ya nakukuguza nabira ponto. Yanga zina ninga mulangizia nundini Timoti via Jero. Sala ni mwadidi.
0: Famba mwadidi nkoma. Imuembolika ni swipantima penu mwagweru wana nyatwa zanu. Tobola nintokozi 84-222-0335 nintokozi yathu no usere unai uwiri uwiri uwiri iso ngombe utatu utatu ushanu ife tinakupedzani toira mukhale na ungumi wa rodo pakutoweza mwambo na makaliro achisena pezibi mungapipwaza mangwana pinakukwipani pinakumalani nzeru na ife mbukuno tinachimwana kukupedzani tsafuna kuti imwe na ife tikhale anthu akupedzana anthu akuverana anthu akuyenjana toira makhaliro athu ife yasena aende mtsogolo kubukira mkati madzikweno Mosambiki makamaka mphimpha ya pakati padzikweno tikulonga maprovinsi ya Tete Sofala Manika na Zambezia matikonda mpapo ndikudwala asena nzathu alikumanika mdziko ya Malawi anewa asakhala makutu kwe kuvesera mabasa wa a msanganiko mambo nseni taimira pano Onezio Jo mkonzi wa mabasa newa kumichini ndapata basa na Joaquin Rondon kulimu mwuseni tatisalani tinati tidzaonane msiku zina madzina antonga ikhanga pifuna. Hawa ndi mabasatu antsanganiko. Mabasa hawa salonga pile pile chitakhundu pa makhaliro chisena.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
4: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
5: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
4: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
5: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
6: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
7: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.